0: ngayasha ngo-25 ngiyadinga sisi ngiyadinga jacket yami sikuyabandi siyifundisa xa siyiqinile manje ishushu mani
1: ke ungayiphathi yejezi wemtimande enami ungasala ijezi lami ngapha konongoma heyi wento mzawanongoma eyi ngicelani ngiphathele ijezi lami we ayisekosala behlaziya-ke abahlaziyi ake ngibonge mne wethu
2: niyazini lamajezi niwafunanga ukuthi asifanela kanjani thina ayikhaya asifanele amajezini futhi khohlwa ngeni wathole veni
0: nami ngiyakhala emawo emawotane lapha ngasepolice station
1: heyi wento mzawanongoma eyi ngicelani ngiphathele ijezi lami we
2: khohlwa ngeni wathole veni

eh akasakwazi but wena mlaleli wami awuhamba uphethe oxygen yini ungambonga uJehova angikhulumi ngokukholwa la angikhulumi ngokusindiswa chabo ngikhuluma ngokubonga uJehova ngokubonga umnikazi wempilo ngokubonga ukuthi inkosi ngiyaphila njengoba ngikhuluma nawe ukhona olindele umlenze unyawo lokufakelwa ngoba olwakhe linqanyuliwe ube kwi accident es a critical wanqanyulwa imlenze yombili njengoba ngikhuluma nawe ngiyenzeka ukuthi ngalapho ohlala ngakhona kukhona ohamba kabuhlungu ngewheelchair kodwa wena uhamba kahle uright yini ungambonga uJehova yini le ekulimaze kangaka empilweni esiyenza ukuthi uzodube uJehova ukuba umbonge ukucasule ngani uJehova ngiyamuzwa umlaleli wami uthi prophet wajula namhlanje bekade nganakile ukuthi sengine ecala elingaka iqiniso umlaleli wami ukuthi faneke simbonge uJehova simbonge linetha simbonge liduma simbonge libalele sibonge umusa wakhe ophezuko ophila kwethu phila kwethu kuyincikisela ukuphila komuntu kodwa uJehova uyawenza umusa usuku nosuku uthi kathi wazi umuntu nje dukuduku uyezwa uzo sekuthiwa hayi akasekho lowo muntu asimbongene uJehova bantwana bakaNkulunkulu simbonge uJehova mlaleli wami kulowo mbhedo lele kuwo khona umuntu ongenawo umbhede ngike ngihamba laphana eThekwini yabona mawukhuphuka uya ngaseBriya athi ngapi angifuni ukusho igama eli wrong kodwa mawukhuphuka uya ngaseBriya laphana kwakade kuyini Christian Center ya ngicabanga ukuthi irenke leyana ngiyakhohlwa ukuthi konje eyakuphi ngale market ne kodwa mawukhuphuka uya ngaseBriya mawukhuphuka nje uya ngaseBriya nansi renke kune renke yase Eastern Cape yes ya kune renke nje yase Eastern Cape mawukhuphuka ngalowo mgwaqo hey wemlaleli wami ngike ngahamba laphana ebusuku umoya wami wathinteka kakhulu ngibona ingane ezazalwa amakhosikazi zagonwa zafunzwa iparish kwajatshulwa yaqanjwa igama ingane umama wayo kwaba nokujabula ekhaya okuba khona ngalomntwana ngibona lezo ingane ke zibasa umlilo laphaya balala khona bambethe ingubo ongazi ukuthi yayigcine ngamuphi unyaka ukuwashwa balele ngicabanga ukuthi umlalelo wami ukubone mawuze enkonzweni nawe ika 626 ubone lapha eyitolo lezi eyidayisayo lapha kumngelapha kumngeni inalapha kusitenga iyitolo lapha eyidayisayo ubone ingane zabantu zimbathe amaseyili zimbathe ingubo eyincikizelayo balele uyazi ukuthi lo muntu lona uyidelile awulele uyagubuzela kodwa uyazi ukuthi ngisesigangeni ngiphandle kuzongizokweqa womuntu la mayithanda futhi umuntu avela donsitshe angiqunsulengetshe balela abantwana babantu uJehova umlondolozile lo muntu ukuthi akalale kuse wena uphithizela nabe dolobhe nobabize ngamaphara babize ngayo yonke le nto iqiniso lithi yebo bazalwa izandla ezithile kodwa abanye babo

0: From 2017.
1: From 2017 awusebenzi. Wafika futhi lekhaya ubungathembi uma ungena.
0: Uma futhi umprofethi nje ukhona angakhumbula ngangihleli la. Kwa kuthi uma kwenziwa izinto ngiyabona. Oh, hayi. Usizemile lana ehlabelele dance kule ngoba kuhle lokho kodwa le. Ngoba ngichaza ukuthi umashanela nonosimanga loba nginikezwe wona kahlala endlini for about 2 weeks ngingekho nje ukuthi ngiyisebenzele futhi ngiyikholwa nje ukuthi hawu isitwana nje iphephuli ngiyizwayele into empilweni yami kuvalekile kunjena yini ezongizwayele
1: hey bo isima angizange ngifune umsebenzi angizange ngifake application ngangene office ngithi ngizwamela indaba engiyithunyelwe kwathiwa I have for assistant of your job.
2: Ngicela ukubingelela bonke abasendlini ngibingelele nengelosi yomprofesi ngibonge ngiqala ufika lekhaya ngingenela insebenzo kamaqaqa ngayenza ngayiqeda kwaqala ekhaya kwathi unyakaza ikhona ingane yasisi wami esithola umsebenzi nasekhaya khona unyakazayo kade sawubhalisela umxhaso kodwa imali bezoqala ukupha kumxhaso ngoba nami sengiqale ngathi unyakazisa ngiphinde ngibonge inkonzo yempophomeni ngangihleli lapha ngakulesa sigqobo lesi ngikhonkobele lonke uhlangothi lakwa-left kodwa akwazi ekuseni umprofethi esesikhipha ngezwa ngathi kukhona engikuzwayo ngathi ngena emanzini kwaqaqeka konke angisenalo uthi ngangakwazi ngisho umunye usingane kodwa namhlanje ngikwazi ukwenza yonke
1: ufikela ekhaya wathola umaqaqa kunensebenzi kamprofethi umaqaqa khombo ingane yathola umsebenzi sondela ma ingane yathola umsebenzi usebenzisa umaqaqa kwavuleka nomxhaso bekade ubhalise iminyaka
2: yebo kunjalo ngiyabonga
1: shayi izandla zakho ingelosi yomprofethi iyasebenza
0: dameni ngalobingelela ugcobo lukababa ngibingelele nawo enkonzeni umsebenzi ngigcine ukusebenza moya ophelile nakhona ngawuyeka ngoba umsebenzi bezawubona sebenze crash bekusuphela inyanga ngiqale nzidingo zakho ekusihola mhlatethi sina imali siyarenda futhi laba ngihlala khona ngoba ikhasela sasibheki kodwa kwamandla mhlasimbi mina sirende phela emkashweni ngoba yazi ukuthi sirende besithengela nokudla ukuthi hhayi salokudla la ifresh izobe ngiyibone yabo enzidingo zakho sasinenoday asuwathenga imoto entsha ngathi mina nampumelelo ngiyawuyeka umsebenzi ekuthi mina sikhaphazeke ukuthi hambe othenga iy'moto emakhambi esifake imali ngale nto imali esinikezayo ayikho asoke uma sinikezele ngayekubekezele ukuthi kumele ngomunye ukuthi ngicela ngihlale emakhaya ngoba umsebenzi usomncane ngisomncane kanjani imali zethu ey'ngane ngasikhokhelile zona ngihlala ekhaya lokho ngihlupha ngihlupha vele suka phe endaweni abade hlala kuyona ohlala kuyo indawo la eThekwini eTown kuthi ngesonto eliphelile ngolwesine ngizwa ngentombazane siyazi kholela okuqashwa khona kodwa imali encane ngise mina iyefe sengidlalile la ngayifika la ekhaya nje ngasho ukuqashwa ngafika la ekhaya kwakuyinkonzo khona inkonzo baba yenzile ngabuya neswashi inkonzo yamathongo ngasase swashi ngisebenzisa izinto ey'ningi namaphupho nani ngiyavile ngoba ngize ngakhule ngathi umama wahamba ngicela ukuthi la emaphusheni vele noma ukhona makasekho yini sahamba sayofesa ngafika sakhuluma nomlungu ngisakufesa khuluma isingisi ngase umlungu ayikhulelani ngakhuluma nje isizulu nize ngani sengithi mina sizofuna imisebenzi ngase ibathathu mesifika vele ethe la ungakwazi ngiqala ukusebenza ngithe mina yebo ethi ungafika noma inini angikaleli usufike noma inini kodwa nje kuthiwa uzofika ngani kodwa imali incane kodwa ekusebenzeni kwakho ngizobona ukuthi ngizongilisela ngani engizele mina ngede khoneni kade umsebenzi asiye ngafaka ikwesi isikole isikole vele iy'kole ney'difekile zokufundisa afika umlendeni ndiye masekithi hhayi ufike noma inini emsebenzini angikalelile kusebenza ngalanga ngo-7 iphunywa ngo-4 noma weekend ikhunywa

0: kunyango ngo-past 4 umsebenzi ke ngoba kusho khona into kumele ngiyiphathe khona shuthi ngizoqala ngolwesibili.
1: Usisi ufike mama ufike uzokwenza imisebenzi kahawukele thonga lami.
0: Lapho ngiyofusa khona bengaphethe ID ngilonkulu ngingaphethe lutho ngihambela nje kanje ngiselami ngizabenhlala
1: kodwa umlungu nibathathu wavele wakhomba wena wedwa
0: wathi uzokwazi sibautena sifile nje kanje ngiphale ndawo wathi uzokwazi ukusebenza ngathi yebo ngizokwazi
1: khona sibili uyoqala emsebenzini.
0: Yebo
1: ngiyoqala. Awushayeli igelo siyamkhomethi zanje iholi amene mama.
2: Ngomama nothuthuva kamzobe ngiyabingelela ngibingelela abazalwane. Bazalwane akazi ngaqale ngithini. Kuthe nje kumenyezelwa ukuthi ngizoba nensebenzo kulesi sonto ngahamba kulesine ngaya eThekwini. Ngingenalo ngishisente imali kanginayo mhlasimbi kani no-R80 ephaketheni. Kwakhona umntu athi eyi ngizokwenza njani ngoba anginayo imali yokuyakhe ngensebenzo. Ngabona abantu bemisa u-7 ngathi mina iyaphi le moto emiswa kanje kuthiwa u-7 bathi yekhasino ngathi mina ayi ngabe ngigibele anginamali impela kodwa manje ngizokwenza njani othi ngigibele nami ayi ngagibele mase ngifika lapha ngehla the bangena phakathi ekhasino ngaqala ngaya emshinini ngayibona emshinini kathi ngizokwenza njani nale mali incane uma ngidliwa la ngizokwenza njani kathi kodwa ngoba ngiyafuna emsebenzini ngesonto ake ngidlale ngakhipha u-R10 wahamba ngakhipha omnye u-R10 wahamba kwasala u-R60 ngawubuka ngaphinde ngakhipha u-R10 wahamba kwasala u-R50 ngaphinde ngakhipha itshe ngathi ayikuthi ngikhulume no-Danger Stone wami kathi kwenzekalani manje ngakhuluma no-Danger Stone wami ngakhuluma nawe ngaqeda phinde ngafaka u-R10 ngena u-R500 ngathi mina awu othi ngibaleke khona ngizokwazi ukuthi ngesonto ngiyeke insebenzo ngaphuma ngahamba because kuthi ugqobela la ikhala zalani liyasebenza ngena
1: ugogo usebenzise u-Back to the Sender Stone wakhuluma kuwekhasino ekade sedliwe u-R10 bakhe
2: awena 500 rand
1: shay santa zakho makhulu shayini gelosi ameni gogo sangena ma
3: sanbonani ngizoba ngucobo lika baba omzinja ngene
1: ameni
3: hey uno manga
1: mashanela
3: hayi ngedome tyombela hayi suka ngathi ngedadewethu umfowethu ngathi ngeyeke loo miti iyangenzeka okukhulu ngangithi uma ngidlala nje emzini wami zonke iy'nsuku ngoba phela umyeni wami sashona ngizungeze yilokhu zamalulwana ngigijime yonke indlu ikamelo lama ngigijime endize kodwa mhlawumbe ithe nge umashanela banginika lana umashanela lelo noloyimanga kwaba ukugcina kwaphinde ngibabona ngiyambonga uNkulunkulu wami into ngithingelela ngane ubaba ntweyishonto ephele wagasambe siyelaphana empophomeni besifika empophomeni ngangisaba ngoba ngiqala nongena empophomeni ngimpepezela ngisaba nje ngaze ngabanjwa ngathi wahamba uye khona ngahamba ngathi kodwa nginethemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza bengifika laphana ingane yami engishiye ekhaya ithi ma uthi yazi njengoba thihambile empuphumeni into engiyiphuphe ngilele uthi ngiphuphe umuntu efuna ukungiqeda ngombeza wasevuka umfowethu washonayo omncane wathi ngeke nje ingane ngasisi wena kanti wena uma esetheni zange khande kanti wena umbulali ngithi mna ugcobo up
1: sayizande ngakushayela ugogo gogo ufika la ekhaya ehlushwa amalulwane egcwale indlu yonke wasebenzisa unoyimanga nomashanela kamprofethi kwakukugcina kwakho konke usho njalo
3: yebo
1: shayela ingelosi zande ey'nkulu

0: Wabona ukuthi unenkinga yokulandelwa isilwane. Silala nawe. Wasebenzisa umashanela uma ufika ekhaya ugoduka. Kwawugcina ukusizwa nokusibona lesi silwane sifika.
1: Amen bazalwane, ungabantu engiphinanga singale lesi.
0: Shaya izandla zakho. Uyaphila la ekhaya. Amen baba.
2: Amen mama. Yaphikelela bazalwane. Cela ukubonga la utata umprofeti ungema. Into eyenzekileyo kumi beliyithuke kakhulu. Ngifike ngesonto la utata masikhalise insebenzo ye-oyile. Utsho le nto ufuna ukuyenza uyisebenzise kwanjani. Kuvukwa ngoku 300 ekhadi nibelingenakwanto.
0: Amen.
2: Amen mazalwane.
0: Ubukhona kwinkonzo yalast week Sunday, umprofethi wasinikeza insebenzo ye-oyile uMesuli. Kwangena umnikelo ka 300 cha. We are counting in a
2: loop.
0: Also, it's not a Zako. I hear seven talentos.
3: Yeah. Okay, Dana.
4: Gwenza,
5: Binginge na imali yokuzala. Ukungenela lo msebenzi wanamhlanje. Kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le nsebenzo ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali. Kodwa ngathatha 2 rand ngahamba ngayodlala 3 numbers ngawina 5000. Ingakho ngithi ngiyabonga kwingelo sika mavula kuvaliwe. Amen.
3: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni. Wase uthatha u 2 rand wayo idlalela wasofika uwina 5000.
5: Yebo baba, u 6000 kahle kahle.
3: 6000.
5: Yebo. Mhm. Bekubo 6000 ngangithoma ngithola inamba emibili ne bonus kwaphuma u 6000 ngo 2 rand.
3: Ishale nezandla udlale ngo 2 rand.
5: Yebo baba kunjalo.
3: U 2 rand wakunikeza 6000.
5: Yebo baba kunjalo.
3: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprophet.
5: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza ayiqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
3: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
5: Bengingekho bengisebenza baba.
3: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ngicela usondela ngapha baba wami. Yeah, baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela ungema umavula kuvaliwe?
6: Mamibonge dokotela. Ezukushuka 2017. Ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume singaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha. Kuthenga lelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami

0: mandisubmit izinto zam yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Daye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
0: Quantum.
1: Quantum
0: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
0: esezawuphuma. Ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa baba ukuphi nendawo kanje?
0: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama, uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
2: Amen tata, amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumana messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
2: Amen tata, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa. Kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lo mndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
3: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi ma ngibalisisa kahle nje ngithi soloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincuzulwa kule kamprofit. Kodwa ngide sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 ebengiwudlalile.
1: Wawena 10,000?
3: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye. Ngibe ngize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
3: Kwaku 90,000 baba.
1: Hawu kwaku 90?
3: Kwaku 90 ngikwalungu esasi emgedeni. Kwaku 90 la, kwaku 90 ngangidlala ngo-R10 baba.
1: Wadlala ngo-R10 wawina
3: 90,000. Inamba nje ngafika ngicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba eze quick pick. Ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lola enodwa ngathi ngiyafika nje u-90,000.
1: Wadlala ngo-R10 wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngema umavula kuvaliwe?
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya es from 2019. Ave ngiwina, ngiyawina namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza. Sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u-R100 ngasha kabili kathathu ngu-R3 kwavele kwangena u-3,400.
1: Ya
4: namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u-3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u-1.5
1: manje la enkonzweni. Shale nezandla. Yeah. Mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe?
5: Amen baba. Ucingeli Mthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uthongathi. Into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga esendisoyi.

0: awu 3 ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathengi yami ukuqala ubaba wakwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lohlehla hlehla uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
1: iback to the sender stone
0: yebo
1: yeah
0: ubaba ke wayisebenzisa Maye fika ecaleni lavelothi waseliphelile.
1: How?
0: Thank
1: you.
0: Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubabakeze lokho ethi hayi ngisa.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
0: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni.
1: Yeah.
0: Walokhe bemophele ngaphandle bewuthisha.
1: Yeah.
0: Elokhe yanje maye yakhona lokho ephathwa 1.5 njalo nje. Njalo lokho khona ummeli.
1: Liphelile manje icala.
0: Liphelile manje kade yile nje ngo-June.
1: Mishale nezandla umama. Ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibonga baba wami.
2: Aw, Dlokovu.
1: Mm.
2: Mavula.
1: Nkosiyami.
2: Baba ngimthala ngenawe la ekhaya.
1: Mm.
2: Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo Nkosiyami.
2: Kodwa ngogcobo la ekhaya.
1: Mm.
2: Ey baba. Okwami kuyaxoba ngiyasabela nokuthi ngikhulume kakhulu.
1: Mm.
2: Imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala.
1: Mhm.
2: Kwaphinde futhi kwanikube izingane yami bafuna ukumbulala.
1: Mhm.
2: Kwathiwa khona abafana abangilandela intatata.
1: Mhm.
2: Abo bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana.
1: Yeah.
2: Ayi asambe sobayitshena ukuthi ayi akadubuleki.
1: Mhm.
2: Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Yeah.
2: Kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mishale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo lika Mavula kuvaliwe?
3: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eshowe.
1: Mm.
3: Uma ngifika eshowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni ehamba ebaleni ebusuku.
1: How? Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
3: Yebo baba.
1: Ya.
3: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto. Uma ngisebenzisa lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane.
1: How?
3: Ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni isifile ngapha ngezathi kwakwamakhelwane ngaphandle.
1: Mm.
3: Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le.
1: Mm. Mama yini ongayifakazela?
3: Ngayise ukuthi ke ukuqeda kwami ukusebenzisa lezi zisebenza kwase ngena u-13,000.
1: Hawu uvela kuma 13,000?
3: Wawuvela kwaSasa.
1: Ehhe.
3: Cabanga ukusebenza ngagcina ngo-2017.
1: Hawu. Ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango-13,000.
3: Yebo baba.
1: Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
4: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba. Khona bezikhona izinto ebezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besiyizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi masethu uyaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle e-18 shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile e-18 ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
4: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: siyabonga kakhulu shayelani izandla nishale lomndeni sondela baba wami baba yini ongayibonga ngaphansi kwagcobo luka Mavula kuvaliwe
5: makubana mbongeleni lo ngisuke eMnambithi ngifike la ekhaya ngo-2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna uqamba ngathi mina ngangizofuna

0: ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathe asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika bangangenza lutho kodwa bazange bangenze lutho egcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho ama site ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi wayesebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula hardware
0: ngicela ukuthi iphakame ephezulu egoli ngisanda kulandisekisi
1: Hawe kolisana landitekisi.
0: Last year ngale August ngiswiswe imoto. Khona imoto engangiyithengile ngathi ngizoyiletha la ekhaya. Ngebhathi akuzange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa. Yawa ke kodwa ke sasinda saphila. Kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama.
1: Ushale nesandla enkulu uJehova kubosisa kusazokuphakama kakhulu. Mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe
2: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi vuvukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalohambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayi bo nakuse kuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: oh sibonge simshayele nezandla umntwana usephilile lo mama sekukhanyela konke
2: sekuthukile umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
2: sengicela ukuthi angabe sayake lapha esibedlela eShepstone bezohlinzwa khona
1: shayele nezandla umntwana ophilile uyancela Asimene ngenye
3: kunomvulo kaDlamini. Ngitha ake nami ngithula ukufakazi ngomashanele. So ngawufika ngazothenga umashanele and then ngaqala ngasula ngakoroba ngawo phansi e-kitchen amakamela phezulu. So kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni. Ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so nguthela kanje bese ngithi ngemopho. So mangithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngama steps and umuntu ongaka so ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibusa ukuthi kwenzakalani ngabuya kuzomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto ebeziyinkinga kumina so manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobuso kaNkulunkulu ngiyabonga
4: zwane ekameni likaJesu bazalwane ongena kule yamnyango ufana nokwethemba njengentaba sesiyona ngoba baba bazalwane silanda nje simethembile amen bazalwane nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngihudula kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emzini kababa owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula ngabuya ke ngeze emzini kababa kusho ukuthi ngayifica izingane zizenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafike ngaba inkinga bazalwane sesilihambele licala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane lifike bazalwane laphela kwathi izingane ayihloniphi umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela ngibonga unozimanga ama products ala ekhaya angisizile nje into eneyindingi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulomnyango ala ekhaya ngithi nje baba ufana nentaba yasesiyoni ekumahubo 125 obathi omathemba umprofeti konke kuyaphumelela
5: amen bazalwane ngifike la kule eliyasonto muhlazana ubaba ithatha abantu abawu2 wathi bazoshadiswa la ekhaya so phambilini bengiyengize ngizothenga umkhuqululi ngifike ngithenge ngihambe kwathi nje hayi angize enkonzweni ngafika ngaze enkonzweni wathi ubaba khona akubonisiwe ukuthi sonke kufuneka sinikezwe ibhodlela lomuthi lapha sonke ke sathatha.

0: mnandi kakhulu, mnandi kakhulu. Singakaboni lutho uma ngabe umuntu ezofika kuboleka imali, ezofika kuboleka imali elisagwelideyo. Singakaboni lutho. Tanko.
1: Tanko. Inkinga enkulu ke le, because I always say sifunde i-energy umuntu asuke eboleke ngayo ayifane ne-energy uma sekumele ukhokhe imali.
2: Umfutho.
1: Umfutho lo wokudabukisa osuke wenza ngazo zonke indlela ukuthi ngigoqeke, yenza short noma uma sekumele uyikhokhe wenze show ukuthi nje ah.
2: Canon konqo kubi.
1: Umfutho ngizokunika kusasa. Hey ngizo ha unganza kwethu.
2: Nakho
1: nakho. Kulungileke. Already mahlambiso.
3: Angikubingelele Canon.
1: Amen ma.
3: Nawe. Sfundo.
1: Hayi ma.
3: Nozalo lakho ngiyakubingelela. Yonke kibandla elikhona phakathi kanje ngiyakubingelela thambama. Hayi singaboni lutho umuntu efonelwa yi-office. Avele nje umuntu asha amathi asazi singisi. Nisefonelwa.
1: Yo.
3: Akufunise nomuntu owazi i-language yakhe. Aza umuntu ongezwa ke manje ukuthi asha umuntu ofusha network wena umuzwa kahle. Manje nje hayi singaboni lutho sizo siyayibona la ukuthi khona la kuyifine kodwa masiza umuntu owathi hayi impela wrong number oyifonelayo okuyomosa makhehlamu ngikhona ngelinde 4x4 somndeni sikhona ishujobo nje nathi amen.
1: Amen. Amen. Oh ladies, siyabonga kakhulu. Hey, izigebengu ngezigebengu, izigebengu isigebengu phela leso. Umuntu
2: iqhinga lakhe.
1: Uphunyuka bemphethe, uphunyuka ngapha. Mathi babembamba ngapha, uphunyuka ngapha. Hehe. Ah, masizwe la there's another VN. Kana
3: nozohlawula izigaba lomuntu omdala pa TikTok. Ungabe izigaba lomuntu omdala phela. Ulibisa ngigaba lomuntu omdala. Lebuka.
1: Hey, oh kana ubungibuka ngalena. Angithula ngisasho lutho angitholakalanga kuPaul. All right ngiya ku Mr. Buleni se All right.
4: Canon Fundo Mphathi.
1: Yes sir.
4: Ngilele ngumntambami bese ngibelela ama VIP. Mina ngithi singaboni lutho ungakaze udlala umuntu ofuna ukunika imali. Azoyibuyisa. Phatha phatha umuntu asayibuyisa imali bese kufanele ayibuyise safanele ayibuyise isihlukene. Oh, ngithi mina singaboni lutho ngazokubona nalowo nkinga. Danko.
1: Danko se Buleni. Alright, ngiyanyuka ngiza ngala ku Fefekazi bese ngiyivala nge VN law. Fefekazi and the whole Fefe Nation, ngithembe niyaphila ke ngalapho nabashana bami. Uthi ke hi Canon Nosifundo, sihlele nani ke sisonke. Sino sise no anothando koze kulamulele lo hora. Danki means thank you. Asindize njalo ne 88.4 FM until 6. Injalo Fefekazi and the Fefe Nation. Sawubona wese sese, wese sese. Nino anothando ke niphile ngalapha. Right, ngala ngicela ukuy okay. Ngicela ukubuya kuyona le VN cause is not make sure producer will check it out and then again so bese siyidedela later. Wa manje nansi 4x4 ngani yakwethu kungulesibili. Asithokozele ke ngoba local is lekker. Sazise ke nawe ukuthi yipho ithandile no enjoyile amongst the four songs esiyidedela njengamanje
5: 4x4 after 4 on 88.4 FM.

0: senyebo kuvelaka nomsebenzi wakho umthandazo uNkulunkulu wakunike ukuthi usindise sisindise baba
1: wogogo ngibona uphuma lapha endlini lemishinini ngifuna ukwazi ukuthi ube uphethwe injo uphuma usudala
0: zinyawo nomzimba nje obuhlungu
1: isikhathi esingakanani
0: ayisokumnyaka emibili uphathekile
1: bakwenzani lapha ekamereni le longene kulona
0: umshini nje lokhu ngifuta ngawo bengifuta ngomhlisi
1: kwaqaqeka umzimba
0: yebo
1: Yebo
0: zakaqeka.
1: Yini bawungakwazi ukuyenza?
0: Bengakwazi ukugijima nokuhamba. Bengihamba ngenduku ntibilela ngenduku bangahamba.

0: Yo ke enna le ni sithola konke sibeka mnandi kanjalo ke sahlele naye ke bayakhula ngihamdoda ke sinamhlanje sinesibusiso esikhulu studio sahlele nayo ikosi yethu usomnala
1: ya ngicabanga ukuthi namhlanje ngiyafisa ukuthi ngibe mezi lokukhuthaza
0: yebo
1: kubantu emabayakhulu esikhatheni sakho mhlambe ngo9 bonke abantu abazilungiselela sithole nje izwi lokukhuthazana ngifuna ukukhuluma ngezinto ezenzeka kuwe mama jabula izitha zakho jabule nawe kujabha abakuthandayo
0: okay
1: uzokhuluma ngalokho ya ufuna ukukhuluma ngokuthi khona izinto ezithi uma zenzeka kuwe mabayakhulu kujabula izitha zakho nawe ujabule bese kuthi abakuthandayo baphoxe
0: abakuthandayo baphoxe
1: yes baphatheke kabi
0: ngiyabuza nkosi hami
1: ongangizwa akalinda unani uzoza uthi ngithini nawe udecode that jabule izitha jabule nawe phoxeke abakuthandayo
0: jabule izitha ujabule nawe kodwa abakuthandayo bephoxeke
1: baphoxe yilezi abakuthandayo baphoxeke yilezi izitha zakho yijabule la ujabule kanye nezitha wait and see.
0: Alright, in 14 minutes ke sokwazi ukuthola ke inkosi unpacker lokhu aqeda ngokuthula kuthina njengamanje kujabule wena kujabule izitha zakho kodwa abakuthandayo bephoqeke makuthi mahambe uyobhala lapha yana ku-social media nawe ushare ukuthi inkosi izoba live
1: ngo-9
0: noma inkosi i-live kade ngo-9 izobeke ikhuluma ngakho lokho
1: ukujabula kwezitha nawe phoxeke abakuthandayo.
0: Uphoxeke abakuthandayo.
1: Simanga sibi sento ke le. La khona abantu abakuthandayo bephoxeka.
0: Eyo, kodwa
1: ujabule wena.
0: Ujabula kanye nezitha zakho.
1: Ujabule kanye nezitha. Yini le kwenza ukuthi ujabule kanye nezitha?
0: Kanjani?
1: Hayi, kulungile.
0: Alright, kune post eke iyaba khona lapha ya emini nje ka World of Plenty Products ibikhuluma nje ngawo ama noma ke ibi ngusa mangabeka kanjalo ukuthi ke umuntu akabhale i comment lapha yana esho ukuthi nje ife daughter isike yamsiza kanjani.
1: Wow.
0: Kona ke ababhalile ngizothi nje ukufunda noma mhlambe ngeke nje ngise kubafunde bonke but ngizothi nje ukudonsa ababhalile lapha yana ebesho ukuthi ke bathole kanjani usizo oqala nje simtholayo umthokozisi sizwe uthi ke yena benginezitha kodwa ngokusebenzisa ama faith products ngabona umehluko bengiboshwa futhi.
1: Oh wow. Wow.
0: Owesibili esimtholayo new razor new I hope ukuthi ngifunda kahle uthi ke ingenzele okuningi ingiphisele ingiphilisele umfana wa

0: yami eshaywe abantu wahanjelwa umqondo uyaphinda yaphilisa umongozi engenani o enganeni yami yentombazane shisi ngane yakhe intombazane ibi
1: inomba nanzi breakdown yasenaleni
0: ayibo ayibo Yo, indaba ezimnandi kakhulu ke lezo siyajabula ukuzwa ukuthi usijoyile.
1: Kwadideka nomama umabaya kakhulu la eduze kwethu.
0: Hayi, bengithi ngiyafunda manje.
1: Wavela wadideka. Wa, ipheta la sena le mafuthi.
0: Yo.
1: Hey.

0: Dwaleni dwalala sinaleni dwalala phakade.
1: Khuluma nabantu bathi usho umphunala ithi sengisebenza kuba bunala mina. Abathi usho umphunala abese chaza ukuthi usho mina bathi usho lo unala lo funde kakhulu. Manje noma ngimtshela uThaibo mina ngifundanga kakhulu mina. UThaibo hayi ngeke wena uthi awusho nalo khuluma izingisi esikhulu ofunde kakhulu. Ngizama ukuthini mami angifundanga kodwa sengike ngithi mina ukungayi kwami esikoleni kwangisebenzela ngoba ababengihleka namhlanje abakwazi kwenza izinto engizenzayo abanazi izinto engizenzayo abantu engaya nabe Bible school ababefundile kunami akekho nemini successful ne-powerful nezimanga njengeyami.
0: Injalo Nkosi.
1: So ungazideleli ngokuthi abantu bathini nokuthi kwenzekalani empilweni yakho.
0: Wow.
1: Konke kuyakusebenzela.
0: Inaleni Nkosi, sibonga kakhulu. Kwinkosi yethu somnala ngenkosi nje Nkosi ngicela ukudlulisa kubo bonke abaka live lapha yana kubuhle besithembu. Siyacela nje ukuthi nje uhambe uyoklikha lapha yana ku Humble Man BK ufake iflag le South Africa bese uya reporter lapha yana. I-comment yakhe nje asithand. So sim report nje.
1: Sicela thina sonke siwuthandayo lo live wethu umuntu nje ongena ezombhedo la. Sim report ukuthi uyasidisturb. Sim report ukuthi futhi uyasidelela. Sim report ukuthi uyasiharasa. Yes, cela senze njalo bafethu.
0: Inaleni Nkosi sibonga kakhulu. Ngizocela nje ukufunda
1: bathu BK ba.
0: Uyibiza ngo humble man BK but he's not humble.
1: Oh, uphela umbono. Kona namuza mreport. Oh, na.
0: Inaleni
1: Nkosi. Uphi sengiphesa kudlule?
0: Kungenzeka Nkosi.
1: Oh, na.
0: Ngizocela nje ukufunda uNombulelo.
1: Uhambe kumele BK. Selihamba yini? Selihamba iqhawe.
0: Yebo.
1: Laza. Okay.
0: Ke uthi ke mina ngaluza umtshado Nkosi kanti uNkulunkulu uzongibusisa ngemoto nangomnyeni konke kuhle ngami Nkosi usho ke uNombulelo. And then uNokuthula yena ukomentile wathi enaleni Nkosi ngisebenzisa kakhulu iFaith Water ngaphalaza into eblue ngezwa kusuka konke ukugula. Right, njengamanje isikhathi sakho is 34 minutes after the hour of 9 ebusuku. Ungagijima nje yokhomenta uma ukuthi usanayo comment laphayana.
1: Kodwa ke yazi ukuthi bengafanele uhambo lona simblock.
0: Siyamreport.
1: Kahlehle uhambo luwenza nentshumela ngishoyo.
0: Yebo Nkosi.
1: Uthi uhambo luyisitha esibona mina ngokudla healthy. Ngase ngiyancipha. Kade nginamafutha. Uhambo kusho ukuthi ubephatheke kabi. Yabo. Njengamanje ngiphila healthy impilo engathi no 30s noma no 20 years ngokwami nangokodokotela nangendlela engiyilapha ngayo. Yabo, ngidla healthy. Uhambo ujatshuliswa ukuthi yena ubone sengazuthi kuyangibhedela. Yabo, ngina 65 years mhlawumbe masingamveza nje uhambo 64 years njengoba ngimela ngidonsela manje futhi sengiqala ukudonsa kubheka ku 65 years. In other words, ufanele ngabe manje ngikwimpeshini. Kodwa uthi uhumble yahamba iqhawe. Yabo? So iyona ke lento esiyikhulumayo. Kujabula wena nezitha zakho ngoba wena uyazi ukuthi konke kuhle ngawe. Izitha ziyitshela ukuthi konke kubi ngawe.
0: Hayi, siyakuzwa Nkosi, siyakuzwa Nkosi, singakujima.

kanti ngomhlaka 28 siyakhumbuzisana nje sisomnala digital global mandate ezobikhona lapha yana office ni somnala networking kusukela ngo 6 kanti ntambama uzokwazi ukuthi uthole kusukela ngo 9 ekseni sorry ntambama iqala ke ngo 6 PM izobe i-online. Xhumana nalo ihhovisi lenkosi uzokwazi ukuthola imininingwane ephelele ukuthi wena ke wenza kanjani uma ufisa ukuba ingxenye ungaphuthelwa ile inkonzo enkulu kangaka. Ngomhla ka-29 sobe sikhona

esiphe umuntu noma esikuphe le mali. All right, unomashonisa emsebenzini ne kulungile. Shisa impepho phela. Oh uyakhuleka, khuleka phela. Usho ukuthi uqala ubonge, angithi uzuyazaza ukuthi pay day yakhe ingakusasa. Shisa impepho noma ukhuleke ubonge ukuthi laze lafika lolu suku lokuba ngihole. Kusasa usuku lokuhola. Ngiyabonga bogogo, ngiyabonga bomkhulu lempumelelo eniyilethi lephakathi kwaleli igceke noma lempumelelo eniyivulile phezu kwami njengomntwana wenu. Ushisa impepho uma uyishisa, ukhuleke uma ukhuleka, ubonge. Sekungenzeka ke ukuthi ke ngakusasa makunalo nokuqinile emsebenzini usungehlephu lakhe lo mvilophu bese uyamnikeza. Uzothi omunye mprofethi, ngicela ukubuza mina isendwa kwi-account yami iyikwenetu bese ziyadidaktha ngenze njani. Nawe futhi iya-applya le system yokuthi uhola ngey-15, uhola ngey-25, uhola ngey-30 day before ibonge imali. Angithi uyazi ukuthi ngakusasa vele uzohola. Bonga imali ngendlela oxhumana ngayo noJehova noma ngendlela oxhumana ngayo neyidalwa zakho. Ubonge bese uyasho ukuthi bogogo nomkhulu ngenxa yesimo sempilo izofika le mali kodwa izobe isentweni zabelungu. Izobe sicuzukile. Yabonake wenake ohola ngebank. Lalelakhe ngicela ukunikeza ukhiye namhlanje. Le mali njoba ngakusasa seyithathile ikwenetu kulungile. Hayi uzoyikhipha nawe. Bese uyakhokha, uyakhokha ngithi. Ayibe khona ezolala emsamo. Ayibe khona. Kodwa futhi yabona futhi wena

rand, thatha 2 rand, thatha 1 rand. Uyayibona lezi imali. Iyona ke lena ozongibekela wena emsamo, ma unomsamo. Ma umuntu okhulekayo eduze kombhede wakho la ukhuleka khona, akube nesiqoqoqoqo nje thizeni kodwa iqalilale pleting. Bayibona abantu abadala noma siyibona isithunywa ohamba naso noma ibona ingelosi ohamba nayo yabo uthi omunye mina ngisindisiwe kulungileke akayibona uJesu ohamba naye ngiyabo kodwa manje angazi ukuthi kahle kahle luthini udaba lakho ngoba phela iqiniso lithi njengoba ngithi ibeke lapha emsamo angithi vele khona laba bakubhekile ungakafiki esigabeni sokusindiswa khona laba bebekhulisa umncane khona laba bebehamba nawe bevula ingqondo yakho bekunikeza lenhlakanipho enayo ukuthi ukwazi ukwenza lo msebenzi owenzayo noma ngabe kuthiwa ukusiphi isigaba uyazibona yena ukuthi uyakwazi ukuyibonga imali emsamo noma uyibonga imali ngomkhuleko noma uyibonga ethunyweni noma uyibonga kwingelosi uyabona yini ukuthi akekho umuntu ozoba ne-excuse la othi mina ifike isiphelile hayi mina ngisebenza elijaldini banginikeza esandleni manje kufanele ngidlule ngithenge ishebo lezi liphu okade uthenga ngazo igrosa buya nazo ikhona imali ushintsha ngithi lalise emsami iliphu lalisa nale mali ehuhlweza bogogo nomkhulu isimo setoho lami singiphoqile ukuba ngidlule ngicoshe okuyisishebo ngoba silalise singadlili izolo nazi iliphu okungamaphepha akhombayo ukuthi beningiphile imali kodwa ngadlula ngacoshe labantwana usulalisa lapha nemsamo mlaleli wami ngiyazi ukuthi lesi sifundo engifundisa sona ngeke usithole ngisho sontweni lakho lelo khonza kulo ngeke uyithole lento engunikeza yona ngiyazi ukuthi lento engunikeza yona iyifa manje kuwe iyifa ngunikeza ifa namhlanje ngiyazi ukuthi sijwayele ukuthi sithi abantu abeze siyabasebenza siyabalungisa abantu njengabantu abaphiwe abantu aba abaphiwe kumoya kodwa namhlanje uJehova uvumile kimi ukuthi ake ngithi kwendlala nanti icansi kube wena mlalelo ozobona ukuthi uyahlala necansini olendlalelwa isithunywa ngoba ngifana nesithunywa kuwe ngoba ngenzeka ukuthi uyaqala ngisho ukungizwa uyabona lonto ayibe khona le mali ehuhlweza ke ezolala lapha nemsamo yabo mhlawumbe ngenzeka mlalela ukuthi ungene sekuphakathi uyayibuza ukuthi lo baba ukhuluma ngani ngikhuluma mina ngokuthi unenkinga yemali njengoba ngikhuluma nawe ufuna ukuba nemali kodwa manje imali iyabalekelana nawe ngithi namhlanje iziphi izinto ezenza sintula imali uyazi ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubaba noma usisi thizeni noma umama thizeni noma ubhuti nje thizeni athola amathenda abe kuma construction athola amathenda lomuntu o 3 million o 1 million o 20 million kodwa uthi uyezwa ngelinye ilanga uzwa kuthiwa udla imbuya ngothi yini edala edla imbuya ngothi ngoba lo muntu ubekade ethola ama millions efaka amanzi efaka amapayipi akhe imigwaqo enza ukuthi nokuthi enama TLB enama truck kudalwa yini manje angithi abantu masisebene imali bayakhohlwa ukuthi bake balamba bake bangaba nalutho bese uthi lesi sidalwa semphakamisile usiyasikhohlwa ilapho ke abantu ababese beqhamuka sebethi bayothwala uyayibona futhi nalento yakho ukuthi kahle kahle nje lento yakho ubudinga nje ukuthi uthole umuntu ozokuvula ingqondo ozoyothwala namhlanje ubani lo muntu obekade kuvulele lo msebenzi osukwenza wena

0: namazi siyakulandela ukuthi sisizakale.
1: Amen. Ubaba usibaba kunendaba.
0: Sibaba mnqawe.
1: Amnqawe.
0: Eh.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay, bambaza gogo ungakhuluma ukuthi iJesus isize kanjani njengoba kusho.
2: Ngiyabonga. Kubo bonke abatwana bokumkhonza. Mina ngumama wakwaGazi endaweni yakwaDabazi. UJesu ngiwusebenzisile. Bengimkhulu nginesisu esingaminyaka esingakwenzi esingafuni ukukhothama esingafuni ukwenzeni. Ngineyinyawo evuvukalayo kodwa manje konke lokhu sekuphelile sengi-right nanokuthi ngihambe nje angisahayifuzeli sengihamba right nentaba ngiyayikhuphuka nje akusekho lapho kuba buhlungu khona inkinga uma kula ogula khona ayidluli kalula isuke ihlilini yenzela wena ukuthi usinde bonke abagulayo ngicela besondelane neJesu khona bezokwazi ukuthi besinde mina bengishamaphilisi kumanje sangishayisa inhliziyo akusekho ukudla ukushayisa inhliziyo namafutha bengiwadla neswayi bengigule kodwa manje akusagule
1: konke kodwa kunephika ne mawungumva intabe njalo njalo
2: bemkhala ngifuzela ngiqhaphama kakhulu ungazi ukuthi ngihambe shathi ngabe ngihlale phansi bancancane ngihlale phansi bancancane ngihlale phansi nginephika kodwa manje asisekho sengiyihambela nje.
1: Amen.
3: Sanibona, sanibona. Minigama Sibonile bakhesi emzimkhulu. Benginenkinga nje yamaqhubu nje omzimba wonke ephihlile nje. Sengizame yonke into. Hambe bonke odokotela ngisizakale. Bese ngilahlekelwe neyithemba. Sengihlule nje ukwaphuma phambi kwabantu. Endlela besengonakale ngayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu. Sizakale kakhulu umkhulu umehluko. Umkhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela besengonakale ngayo ebusweni. Yabona nje kakhulu ugaba, umsizi kakhulu.

0: sikwehlile uJesu ngaye ethoilethe sikuyayenza manje uRichard
1: hlala uNkulunkulu wami hlobo nenkingo yimi haleluya ngoba kusalo mamanjalo ngifuna irekhodi lento irekhodi kuthi nankinga nenkingo yimi
0: yansizi Josi kamprofeta chama mushisa kakhulu ngangumbengcane manje sekungcono ngoba sengiyachama nje kodwa nangokuya etoilet bengayeki kodwa manje sekuyayeka mshana sengiyabona izogcina ngukuphi
1: imuphi lo mprofeti ngoba sewunabaprofeti
0: spea
1: sengizoba sikhona nabanye abaprofeti abathi babezuzi ah ngazi bayithatha ukhokhele kuphakathile na.
2: Okay ma.
3: Yangisiza ngani? Bathanda abalukazi uqholo bezimba kwethu kodwa mina sizafuna ngihambela endlini.
1: Shaya uNkulunkulu wami shope nenkingo yini? Unobona ngoba ngomuntu. Ungasifasa ngoba ma testimony bazalwana. Ukhokhelwa.
3: Yangisiza ukujonga profeti shini kodwa ngizofuna ngizofuna ngoba kusini tripi. Yabo ngona ukuthi yasazofuna ngoba
1: sala uNkulunkulu wami shope siyasebenza nabazalwane. Okay unawe khona lapho siza
4: yangisiza yangisiza kakhulu na bese mina 4 years ngishadile ngilela khaya kodwa mangabe lesithi siyahlangana umnyeni wami ungathi shi ngangisabanga sengisebenzise yonke into ungathi shi ungangisebenzeli ngaye ngezwa ngale juice lababusibiya ngilalele inokuzama ikhora ekuseni ngahamba ngakuba bukhanyi ngamaphumulo ngase ngayithatha le juice ngaduza nje ngithi 4 days ngunkosikazi nje ngiyazethemba manjena ngihlezi kahle
1: shala uNkulunkulu wami shona

0: ngikhuluma amini bawusibeka ukhuluma no ngengane yakho la yasemposweni uzama zonke ngihlala inanda hey baba ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la ngifike la ngokubi kubi ngizole into zingizofuna south ngibawa ngeza south omhlophe ngawuthenga so endlini ngibonga bona kube kugcwele kanti ngagcwalelwa amagundwana gijima nje endlini gijima gijima gijima hayi aphela ngingalezi la hayi ngithi ngisuka lapho ngabe ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile kwavele kwafika amakokorosha agcwala endlini kodwa emini nebuzi wabona agcwala ebusuku ngagijima chacha zenzeke yonke into hayi ngithi ngisamangazo yilowo makokorosha lawo ngathi engothi ngakhumbula ukuthi engothi ngize la ubaba ngeza la ekhaya uma ngifika wafika kwakukhona usouth lo bomvu engangiwufuna angawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha kodwa yabo ngithi ngabe uzongisiza yini ngoba phela lo bekade ngizwa kakhulu ngafika ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifaka emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe lesihlezi sigidikidile ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela akuphelanga nje u-3 days wathi ngosuku lesithathu sizothi silele ney'ngane sizwa ngesikhova sesigidikidele sisiwa samangala hhayi sabaleka isikhova kuthi kusuke endlini kwavele kwavumbo kwelinye iqhinga kwanuka baba kwanuka into engingayazi ukuthi kwenzakalani sathuka sonke kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini yanuka into yanuka kwangathi nje kunento efile ayisesanake lokhu yabe iphuma ngomnyango inuka eminyango samangazwe lokhu okunuka kwaseminyango lokho awu ababila kuphunga lelo lokhu kunganelo phunga kwaba ingane yami ingane yami iyatohoza yavele nje iy'nyawo zale ntoza ngayimthobanga angathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngaloyo msebenzi wasawoto wavele iy'nyawo kwangathi nje ushili kade ngimtshela nje noma kwangathi ushili utheni nje ngisababaziswa yilokhu wavumbuka nasemzileni emva kwalokho kwaphela sishawo umoya njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngiguquze ukuthi engike mahamba makubaba kusibiya ngeke nazi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba ngizobonga ngizodlulisa nje amandla okubonga ukuthi nisebenze ngampela abantu kumele basebenzise lezi nsebenzi ngoba ziyasebenza ngampela ziyasebenza kakhulu nje siyabonga baba ninoma ingathi nje ningaqhubeka njalo nesisi amen
1: I'm going to go to the hospital.

0: ukuthi noku inhlipho yakho ayiyasizi yasebenza kakhulu. Into nje engifisayo ukuthi ngithole into nje ezongenza ukuthi ngikwazi ukuba nenhlanhla yemali, imali ayikho. Nokuthi ngithole nje umsebenzi, yazi baba sengize ngibheja ngisho ukubheja lezi zinto zabo-Betway. Manje benginesifiso sokuthola ngeza kukhulunywa ngoma-1000, ngifisa ukuthola into nje ezongenza ukuthi noma ngibhethile la ngikwazi nje ukuba nenhlanhla yokuthi ngiwine baba. Manje ubaba uma ingangethemba because ngezwa ngancaniswa ma-1000, 1.5, uma ingangethemba nje kosami baba angisiswa ukuthi sigebengu baba nje kuye wangisiza kakhulu. Ngihlezi ngifike e-ofisini likaNongoma ngokwani la eMpumalanga. Mhlawumbe baba uma ngathiwa nje ngimtransferela u-half for 1.5 angifakele ephepha ngibe ngusebenzisa ngiphinde ngiqedele baba. Hawu kusami yazi ngajabula baba, ayikho nzima, ngiyamdinga uma-1000 kodwa hayi kakhulu. Ngaze ngacabanga ukuthi hey, hleze nama-1000 engangisiza. I think nje baba sengishoda ngawo ngoba lezo zizinto sengiyisebenzisile. Into eyenzakalayo ngihlehla imali baba ayikho, ngicela ungikhuleke. Sekuvalekile endabeni zemali. Hayi ungathakho ngisho kwadlozilele ukuyilithokhensela umuntu. Mina hayi cha, kwami kuvalekile nje phaqa. Noba kuyingane-ke eyi bahola imali encane emsebenzini, ufisa ukuthola umsebenzi oholelayo. Angazi baba yini engasisiza nje lapho kwena, sengathi ubungasichazela nje kahle kulezi nkinga esinazo ukuthi yini engasisiza kakhulukazi ekutheni sikwazi ukuthola imali nomsebenzi ongcono. Mina angisebenzi at all but ngiyawudinga umsebenzi kakhulu ngoba ngifuna nje ukwakhela ingane zami ikhaya lokuhlala. Amen baba, ngiyabonga.
1: Ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya. Bengineyinkinga eyiningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga. Ayi ungenzela imanga, iy'nto zami ziyakhanya, nemali sengiyayibona, zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane, ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza, zonke izinto nje zivulekile, kuyakhanya nje, sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka. Ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula, ngenhlukane nawe. Ngiyabonga baba uSibiya.
2: Mina ngiwuSiphindile wakaDlamini. Nganginenkinga yokuthi ndanikade ndanigula kakhulu, ndanishawe nasi-stroke, ndingakwazi ukuhamba. Ndikudala ndizule esibhedlela, kepha ngoku sendihamba ngeenyawo zam, ndaphila ngesimanga sikamavuthela. Yho, awandinceda, wandivusa ekufeni. Inkosi tata, ndiyabonga. Sotoba.
3: Sanibonani balaleli. Gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane ezo-3, ngishadile nginomyeni wami ubaCele. UbaCele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene nobaCele, engishiye ney'ngane zincane. Ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina, ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduce ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagqumi okwesi-4, ngisagqume kathathu, ngezwa ngobaba wakwami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe ebuze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa umavuthulula. Wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona, amenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe ezo-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sodolo, uqhubeke usize nabanye.
4: Hey, sanibonani guys. Hey, akakho nzima empilweni bafowethu. sihamba sidlala abantu

0: sihamba sidlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya, ngixakekile. Ngahleyase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kulokuthi mawuxakekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya, hhayi nami ngahamba abantu ngayo kuprofethi uSibiya. Uprofethi uSibiya angixoxela iy'nkinga zami, ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka, mina ngikhulume kakhulu. Ayibo guys, yazi enye into ungayiqondi, Prophet uSibiya ntshontshesi wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje wathi ndahambe ngiyochela, ngigeze ngigqume, ngigeze ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto, hhayi ngoba phela ngixakekile bafithi, ngahamba ngayokwenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana umndeni, awuzwani umyeni wami, akangifuni, bonke nje kuyi-mess. Akuhambi kahle ngisho ingane nazo ukuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela, eyibo kwavuleleka. Ngisho umyeni wami bengasathandeki emsebenzini, kwavulele umyeni wami uyasebenza. Baze bamnyusa ngisho emsebenzini, bamnyusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu bakhona abantu abaneqiniso lanyango. Ngiyabonga babu uSibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena, ngiyabonga kakhulu. Kosambe nga ithemba sengililahlile nami, ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo, uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye, uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise, kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngowufakazi, kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa, abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikweze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, hayibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezi.
1: Njani sonni njani sotobe yo wena manyelela wentombi yesokeni lapha manyelela cha kholutho ngithenge iswayi lapha kumama uMamkhize lapha eMelmont ngaqhesheli nezinsukwanyana nje ngisebenzisa ke kutheke ezinsukwini nje ezimbili ezendlule awukwaqhamuka nje inyoka egcekeni esigijima egcekeni yabulawa lenyoka ineyiboya lapha ekhanda nasemsileni ayaziyo ukuthi inyokani iwuthukhala ke ngaphansi imhlophe nje ukusuka phakathi nendawo kuya ekhanda ibe mnyama lapha futhi ukusukela phakathi nendawo iyemsileni ngaphansi emzimbeni langaphansi angiyazi ukuthi yini izolo ke uvakasheke inkosi ke yafike yashaya emnyango lapha amizulu benduma kodwa ngizange ngingene endlini ashaya emnyango bengiqeda nje ukuchela nje ngaliswayeleni yaqeda nje ukuchela isezimbili ke kodwa ke lokhu zibulawa nje khona phecekeni angazi baba ukuthi umhlukuthini noma umbatha lo okhulumayo emenmot ebelit
2: bengelela umama nobaba bengekho kodwa imisebenzi yabo abayenza kimi egameni likaJesu. Ngiyabonga bazalwane, kunengane engangafika nayo la ikhaya yomfana ihlanya into ongayazi kodwa mbonga uNkulunkulu wasebusweni ngoba kumanje iyaphila.

Ngiyibona ngokuya. Iyaphila. Isithatha igubu ihambe emfuleni yosikhelela amanzi. Ibuye lapha ilime iyangizwa manje nasemadlebene. Ibingangizwa ngisho ukuthi ngikhuluma ngayo. Ngithi ngiyayikhuza kulokho nalokho. Ingangizwa. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni. Akwenzeki kimi ngoba ngize ngithole ukuzala ekhaya. Mase ngisithathe isinqumo sokuthi kufanele ngushiye lo yamuzi ngihambe. Ngihlanyele ingane ngapha. Ayisebenzi lezi. Yabona nje ubhekene nekhaya ungasebenzi kwawena. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni kumanje ungathi ngiyasebenza. Osegoli oyela malo oguvayo ubesebenza egoli wafike wathola umsebenzi egoli kodwa imali iphelele ezandleni ufike ingane yami uyibona ukuthi ayinalutho ayinakho ngisho ukudla endlini kodwa kumanje ukhuluphele wedlula sengikwazi nokuthi ngihambe ngiyokhipha imali ungizethi na 1000 ma ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wasembusweni angazi ukuthi ngingambonga ngani izinto ezenzeka kulele yakhaya ngoba angize ngithi ngiyashiya nje ebusuku bekuze kusengibhekile nqa ukodwa ekugijima phandle ukodwa ekuchitha amakopi awa uma ngivuka ngingamboni ikopi angibonilutho ukodwa okuwaphekothele engathi nje kuwa ngazi imvokodo eqhamukaphi ngathi wethandeka ngihamba-ke manje angixoshwanga phela mnekhaya kithi kodwa uthandeka mawumbi uye owaqhamuka nale nkonzo-ke ngazi wezwe ledweni kanjani uthandeka wathi ma eke sambe okuma ngifika lapho ngathola ukuphumula uyazi kwathi uba ngichele ngaleli ichibilalekayo ngathola ukuthi senje ngilale amadolo ngiwamise ngiwabhekise phezulu ngiqhubezela-ke angiqhubezele njalo abantwana bami baphumelele bathole imisebenzi imishado kube kuhle ngaleli yakhaya nami ngithole imali ngikwazi ukulakha leli yakhaya ngoba uthandeka nozinhle bahlanganisa bathenga iy'tini lokhu yihlela igcekeni ngiyacela uNkulunkulu wasembusweni aqhubeke njalo nakule ngane egulayo.

0: esabekeswa yini hayi khona into edla andingelele umamkhizelo wemainmont eyi umsebenzi kababa uSibiya asabeka yesabeka esabeka kujuice esabekeswa yini hayi khona into edlalwa yiswayi iswayi lidlalela indima lathi layidlalela ngisho mina ekhaya lapho emzalwa khona fike ngafike ngachela ekhaya uthe sungavele ngalunye umzimba wonke ngaphinda futhi ngathatha iswayi ngalifaka emanzini ngahamba ngayibhafu ngayogeza uma ngithi ngiyaphuma ebhafu ngihlangana nenyoka iyagqumisa okweseli yandiza ngamemeza umfana wami ekamereni ngathi langaphuma amasinyane nayinyoka ungabisaphumi ephani thatha nansi i-tise imfishane inyoka isigcamfana imhlophe kuthi nogedla lapha phezulu ngathi ugedla ngathi saqama nogedla nje la phezulu iyakhanya imhlophe wayixifiza ngelokhuza ngethaisi wayihuduka afika phande sayishaya avele inyoka yancibilika ekuseni ukuthi inyoka ingekho angazi ukuthi ubaba uSibiya adehleliphi neswayi la and then ngiyabatshela ngalo liyahamba iswayi mkhulu unkulunkulu kwasembusweni mkhulu Jehova mkhulu imisebenzi kababa uSibiya iyabonakala kujusi ibonakala eswayini
1: senibonani embusweni loyo nibingelelayo maxulu kagazi osupplier waseshow emasondweni Nego mbongo lwa. Ai.